awani leo oku mariwo oku ngafunde onile abere mariwo ogunde baba.